mantu di Jelambro. Walaupun dora patut jadi pesan di Jelambro. Iki maringake nawolo, ngaturake nawolo. Kalamun toku we, ora sido jauh. Iki daul banget.